Yuka wawasa, atkatami kushikuni. Watanta watanka wiñarishpami shamushkani. Kunanka wawa, ñami yachayta chasketangi. Kayatami nishanini wawa. Hasta wampish, hatun dismanta ama chikayani. Paipata roranata ama taksakini. Kunanka ñami mana ñuka digrapi marketo kunicho. Hasta wankari, punyanta. Kamanta, mañaspa kausa kushallami wawa.